0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Sati bianim. Ema akola ne enkanche akola ne se we ye papa sin wana we hu onfa so sin ye hia emotional support amankra no do akola no se dia wo wonkra o mbe 3-4 do no se dia wo do obi anu tie no se dia wo ti obi anu ma we ni nko no ho ye bibia ma no pepepe enyi no enyi wani ma no enyi ne totwene se bi ono dia wo di ni si ho a wo gyae no ube kwa anta nwa ba abeshe ni debi. He sana, ema nkwa la ane reho. Inti, utriti ni sana, ofelesa onu nsi wakanipa hon. Utriti ni se, ema onu nenije. Ema onu nsi hon se, oh, bebi ya mabano, ebusye yo biya adomi. Bebi ya mabano, obiye nyi imitochuni. Dia tosu biye mnu, eye, mame foni abata infon, papa foni obiya, obiya osho akwala anu. Unya rest. Mpem bebrei because ye hwe nkola ne nya dagye nda because ube ye anopade uwe ya na uye wiade uye na uye nyumre die u sinye ma u siesie dem uye senti unya time na wankasa won fe nje wa home ye si wankasa unya time ma ho nti obi wo ho ebusia fo obi wo ebia one ne papa na ehwe no o sister bi wo ho ma ami bi wo ha mani so mu ebia na watne omu kakra Oda, ema wonso, unu, uwe sisi wonso, ema wobodi ni ye fine, ema wadri ni ubi ibi ya ye fine, ne weti miya koswa shakulan. Insube unse, ye nda, ubi wohokro, wasi miya meye, uhi ya help, uhi ubi wabe buwaw, ewa wadi ye, ebi wanapa wewe, ewe ya na watini umu kakra, ubi uho ana washena mao, ana obana nkasansu da, na wankasansu wada. Uhi ya sa, anyasa ubi wohwa, uni ni nche jumanu, ebi wanopano, Me ye nedu ani wiye wiye wonso ye. Wa bua wa ka twe ni panama na bua wonko awo ye a wo bebre. Ena de eto su biom, uhu bibi wa akola ne ho a ebia wonhu se ne baabi ne honam no ne don peni ma ye din anase wonhu bibi wa akola ne ho entena ho. Faniko hospital on 10th their friend early intervention faniko ne enhwema because otna ho abon se na de kro na ye keteketin ababe ye kese afi de obon se o minimum ka mede ne koye enso na catch into nya hu bibi wa akra ne wa na wa starting term de ne ko se bia ni movement na o sha o first na ni movement na bia na otumi tu ne nan ka otumi ma ne nsa so ana otumi obi body di otumi dane ne ho but won sa fe de preocupe obi body di a otumi ma ne nsa so otumi mi nye saa niema na first otimi ye na na chese ebia bibi fufra bem into de ne beko hospital akwa kuma apom dimfo no doctors and nurses na sure mo no aka chom so first na me be otimi pega ne nsa ono otimi so original otimi na sisi ade otimi nye ni nya me ni gina ho kra na ne nine no mpese odi be si o na o ma check na ma na ya chese obia we na ye ni nti ebia se dia odi ne tena ho no se dia odi ne gina ho na na akonya na odi ne teso na enye na ya sesama But who I meant now on Castle Webe ye, me a man, say me a metro channel, there be a yes, sir. There toss will be a mention and colla no munye independent. Ma collaning to me be on one Cassabetin ya, a be a paper, ne, pencil be an acala be an audia manu. Say on draw be bing, a be a bedraw, carmine, wadre jam, or bedraw apple, or bedraw tomatoes, ninia, and I will try colla nay, and a buano one at this yemu. Na eboa no ebia wo de amane se drawway na o draw ebia wo de amane se on drawway obi wo kra amane paper ne pencil no betimi I asensan se de ankwala ne sensan ne finish scribbling no no scribble ni nia e man kwala ne ni gi eboa no ebi ntwo so no nkasa ho ko betimi aka cho so ma me pen ne pencil eraser na crayon na me ne scribbling ne ma de eto so bi no yempe Eku a omu bua sa nkwala we ti se se dia why o e bua ba time phone ube pe sabi ebi a NGO sa na ekuoku bi ebi wa asori me bi wo ba ebi a enye ferry unye bi sa na na odo ho akodon omu ebi ende ye health ye ebi a ye apomu